0: dende na chese eye jumedie nwa enti ena ye woha numusei ya tuwa piti bebibia enu ti uboma de inari wani chiemu Facebooka ye demu live enu ye insure 104.5 YouTube ni ye insure TV na afe adum TV nso winim seda ene da ye de mamu sedye esenye mapankwa TikTok noso ye dru honom account no me pacho eye insure 104.5 bama dia na follow account no na fe videos no e gugum bebre like bi mamu official ohima bi bi ni e bi e no eye TikTok no eno so dem live e wo TikTok no so abe bama dia na wetimi a join ye wo honom account no fufro eye ohima bini wa nimi enu nginano ye de obreju medie no e wasemo ho na fe ye de amao simedu abo apa donko ho midi no ena papo na media chua wono da futusem ya medie ma wono enenso machiche fufro ya enenso medie be mabedwa fuonsu atina se mo mnina akwa ba asama na medie ma wonyina ya ma de specifically eye ma efutu until your ba me stressa odi waso ebe femi kaka me de ma unyina ne se don't be a woman that needs a man but be a woman a man needs a man no bebre fi se sebi ahofe eno na meme aniwom eto oye bbl ye di nsu oguni no fum ye di bi gu na fum ye wuhuru no ona ma we se sa na dwini nyina ne se opese oye bibia ya watese meme ni wasadi wem watese meme ni jito hu e meme pe life e meme pe we intinu no obo hu modia so obedru hu nanso na de de mdi ma nyina nse ye oba be me hia hu enye wona wo ye niema be ma be ma adwina ba oso da bi na emom niema wo won no e be ma be ma hia hu e ye de suba pa kasade akrokro me pa cha wada aduane pa noa obuo adwuma din these are the qualities e wo be mo ma be ma bia e pese we obeka me hu se me hu kani obeka me hu se boafo a e be dia obeko ye enti susu chase flashy things susu chase niama e fa susu chase wait dey make any na make na ma hu okay ne me be change reverse ya no na ya sa sha se for evangelist, what would you say?
1: Bien merci.
0: Okay. Et vous?
1: Et toi?
0: Et vous, nous, ça n'est pas ce que vous avez dit. Et vous, nous, and you?
1: Vous, toi, vous.
0: Okay. All right. Abusia mumfa enche ye na ehoma no chimato kaka be makachi obisi bra Facebook. Enne jumedie kakra bi nti ebi a ye betwentwe na se kakra ewo Adum TV na mum Facebook no de edem bomade pa. Ubo insure 104.5 Facebook na ba betwe YouTube ni insure TV TikTok no eye official ohima b eho nso obeba no aba betuye asemwa na make nyina ne se don't be a woman that needs a man but be a woman a man needs menu ano mama eniamo amote se yesi meme ni je hu won manage to ho won manage no fo ho won manage aho fa ho menti da empania wo bebrebe nyina echi no ye wo ba ba ma hia wo oba ba na ba ma hia no oba onim kasa oba obre no hwase oba oye buafo oba wo subampa opa adwuma ye ka subampa ne guma wudo bebre enti suasa niema ni nyina ye ne no na dia ware pa ebebre o anya sa ebe ka skala beti na kwesi konso ogida kwantia wo fa pa wo fa no de obekọ acha ye bosumi mienu miensa na wo suban na yi no ho se ya abam se dudo na wo sa ba fie enti mesre o ye oba be ma mum hia me nya oba wo ye niema se de be ya wo de be ma adwe be ba ho so enti be don't be a woman that needs a man but be a woman a man needs yan kwe
2: ya na ye ma
0: eja
2: bebre ba o kan ye nyina
0: yes
2: french mu ye be ka se la fille Evie le parlement.
1: Evie le parlement. OK.
2: La pile.
1: Hein?
2: La pile.
1: La pile.
2: La pile est une fois.
1: Une fois la pile.
2: Au bar.
1: Yeah.
2: Et ma et nyawa de ne sait as en round ben ma so. C'est ben ma pile une fois.
1: Yeah. Tu veux couper bi?
2: Yeah. La pile. Evie le parlement.
1: La parlement.
2: Le man la pile.
1: La pile. Yeah.
2: Pourquoi le fatigué?
1: Yes.
2: Le cil en les mains.
1: En les mains.
2: En les mains les proies. En les mains les proies.
1: Obi a trois French nous ah ha. Mais oui à Bekanchel. Y a encore. Mais c'est Obi a trois. Confiqué natural ha. Facebook.
2: Confiqué nous on est French.
1: Oh, any aussi ne soit pas une femme qui critique qui homme tout. Oh, qui nous a?
2: Avec des.
3: Non,
1: mais qui ça?
3: Ça
1: non.
2: Qui nous? On est French. Même un cas French.
1: Qui a besoin d'une
2: bonne. Bonsoir, Chesa Wachaye. Good afternoon.
1: Non, y a bonsoir.
2: Ah, bonsoir. Bonsoir, nous avons bonsoir. Obit, where you are your French? Gabi, confie que je
1: suis là. Mais une femme dans un homme a besoin.
2: Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Donc, quand tu sais de où tu es, tu es chiano. C'est bien, mais où tu es? Oba, ninja, ma ok, n'a
1: pas.
2: C'est ça, n'ayo cano. Aïe, propre, aïe, aïe, ouais, sinon, on y a.
1: Ok.
2: Hey, what am I saying?
1: Non, non, non.
2: La fille, pourquoi? Le mail.
1: Yes.
2: La pile.
1: Yeah.
2: Evie.
1: Evie.
2: On dit quoi?
1: On dit quoi? Ça quoi nous nana meka non?
2: Oh, Abi, on est quoi nous y papa?
1: Ok. Et tu me seras wada quoi bi aye quoi pas wada. Y'a ben fan ça na y'a quoi y'a nim. Am comment puis? Eh ou fia y'a y'a bani y'a babé di y'a san moi guo. Ma carte aussi on brought to the next level. Et y'a bi aye na y'a bi y'a di tu y'a bo. C'est di assembly city no. Ça ni a demain. We deal with real life stories. It will be na be. Enra 5 million. Obano. I waba. Teria akosua. Udi no no. Uye teria. Teria akosua ba. Enra wa maninko mono obo osua. Do 5 million no na assembly tree me. Enra me mene ye. Editu me mu. Nani kuru nuko a waba bano kwa edu. Nubema nwa nkasa kura no. Waba. Ufia. Bi na wo obra production line wo nyanyaye makachire wo sey bibi na tete wo pa na wo panum panyini ka kwa so sey yankamfa nto de damfa ma de agese ha pa che wada enti ye number no ay 0534 186209 Mrs. Ubiem at the amount 0534 186209 Yankopon ye adomo a yesi busum ye kwawamu no ma meden hyehyeye biba wo na oyere natee na wo hye oda suban bi adi nema bi a wo ye no enkoyie opese ye ne ne kasa nya wade go nema opese ye tenetene no fa ne bra show iso wo kunu opese ye tenetene no fa ne bra show iso maka cho se ye ha ye nwa wade e bi a me yere se se ma me o ma ne kasa asesa se de o ne me kasa me ne nye hu ni ade na to de da ade discipline wa ye de na gine bebe fie sese a ama asumdwe aba kama kama kama e de amawo wo se nura wo sika na wo kuru sua ye na esen
3: enura me fa ne se wonu tia sesi mile
1: ana se e free 5 no
3: se wo de kan tia o ma me 1 mile ene e chire me me kwa chi ma bae no no se papa na ba
1: ye ene de be ma no kra wa enti shewasem nase pacho chase na ye nko so kunu wa yo de na me ka kire o se nu akwa rehearsals so wani mre pa de a enna me sa mu akofia kusua de aba enti wani abra ma mu so wani abre na cheche wasem
3: ma a samni na samni na tena enye ne ni na wo mienu me fa ni se ni ba me nyum ni ba pe na me wo ye ana o chase ani me ntokwa ti me bu me sita me nyama ni na togo ni na mi so nya hwe nkola ni ti mi se fre ni chances ya nkrofo ba ka se ni ni suban ana mi ne ne ti kakra kakra sta na e han dan
1: u sia na yi na na
3: kwa sia na oku ba se me mi kunu wiye
1: okay
3: ana onu be si mepe ana me ka chance
1: ade na o ka ye chire se le ni je hu
3: wo hu me no ana o se na ni je me hu na o ni me betena ana me me ka che nse mi de awale no eni mu ame nti enye se mi ni papa itina ntokonto kana papa ni film se ti ami ni na o mi no ana mi anka san so na mi kuta baba ko nti aye mi ansa nti se ti ari awale de ni me ni so ana o se wonu de o nya sa ana me me ka che nse mi ni otina na mi ni ube wo na wo be ye me Achichi dia menfa wo hu nche wo.
1: Mhm.
3: Ana wo si da bi wonu de on yesa na msiyo. Ana menene tinai. Ti menene tinai e no. Ana mbe wo me ba ba ba ko. Ana wonu si no wo yere. Ana
1: ohu won ni nyina no wo yere.
3: No wo yere.
1: Ana wo bi wo wo yere no wo tire ase se woni ne betena.
3: Ana menene tinai.
1: E ti na ko be no fa so no tina wo yere. Ana wo so wo ho. Ti na wo yere na ohu no.
3: Never ni say atun ni na physician ni say
1: ati dey okay nyanya nyim fit say
3: baby
1: ani e sha say
3: atun ni na physician say wo yele
1: mhm
3: na meme kunu wuye na madam fo bi e friend akusika
1: mhm
3: na onu su na dan onu su na dan fo ti na ye ton nsio ti ye di nsio be si ho na ati woni me di agro say woni me di nkomo say se me kofa be ma me fa me kromu ni na mene ne ntina na meze mi die mi kromu ni pa de odi sika kra kan kra mempe na nwafo ni suban
1: eh
3: na me me cast
1: anwafo mema he akosu ya
3: ma
1: anwafo mema ni suban ade ya no ma ye de
3: anwafo bema de to so wo mu nhwe ba se yesiesi wo ba wo mu nye
1: Okay.
3: Atale kro mu nton hye o ba se o ba o be sesi ni mu ana je scan ko sesi utrun kra o nya da o pe so u bre na o di scan nu amani di
1: sa
3: aha nti me me ka chen se anwura anwura ni be ma pare o di scan kan ni mu kra me mpe
1: na anya o mu nyina na te sa o minima anwura ni bi e fre no Mr. Francis Mikado on na Mikaf e company ene dia o nti sa o he ma pa Eh. Sawa
3: ba. Ni media na me fa de anye.
1: Ah, na anye. Make up dey fine. Yen koi.
3: Ana ma, ana eja, madam funu ko ka che ni yere ni se. Ni kunu nu peme. Wa be di mi o medem. Ana me se onye nu kre.
1: O so aye dey.
3: Wa be di mi o medem.
1: Eh.
3: Ana me se ona me kunu kre wu ye na enche ye. Na ye de na. Be ma na be di mi o medem. Ana o so aye mpa ni na ma. Ana me se onye nu kre. And she said, Meme boa, on bessing go show me demo. Now me demo cram, punk cram, mini be. Mini may buy a da phone so a form. Nay, dena. Me won't
1: pass. I bring na bear me was soper.
3: No, yan simme pe as walk a cafahu by.
1: I have good deal like
3: this. And I may make a sign, see, actually, I'm bessing call banner. One of me, so sister. I somehow walk and miss row, and you look crack. Walk out a crowd, bidding a baby over casting me couldn't we a cry. Enche na mi twim plawo mi kunu dem na me ka sente oba ni mi ntokwa na oba ni bo mi dua na aha
1: ne yere no
3: ne yere ne bo mi dua
1: sesey
3: se meme se nya nu kura wo fra ne kro mu nsio se enkume
1: ala
3: mi se so onu so enya nu kura na so onu so ko obi kunu hu dadia
1: wako bi hu da
3: aha na eni nsio ni nku menini mienu nyina
1: ei
3: ana me ka sa ti a kire na me ka kire ni nua ba bi me fa na madam fo pa mi kunu uye onu na ase me betena ne nche na menini di nkomo na otu me fo ana o se stadia menini nua ba ma ne ntina ana me sister mi di anwura ni ba ma pa de ye enye ma me mako bi hu amua me na ma fili bi ho a me san ko bi
1: na se wade ani e de yem bagu ato so dada ya bo dua wo ho na ye san se ne ntira nye de
3: enti o ka sa no mi de o ka sa mi ka sa a kire sister na mi twa so no bra na nka sa e be si me pe na mi se bra de o ye le ye yi na e kina kula mi ni ba tina o mba bo mi dua ma ku me o se mi nja na asa now anya anyi wonu na wale no wo wonu be ma ne wale ni ti di ope na obeye ana mi see you
1: na wa wan suru kra say ya bodia ade ya wonya ni ya bodia afedia wo sere ni za na ti di ya bom de me kwa kwa di ahu
3: ana ja Oko hanye dina mini na ne koi.
0: Wodan otu ja na yire no.
3: Woda ma bi o ha oda ha no abetin ko da.
0: Ene e wo hene wadi depen.
3: Enti sa no. Se me na mabeto awale ne so.
0: Mhm.
3: Enti so wo ye juma kra na da skani ni botom sa. Ma ka chen so on fosun fa wo ba ne de nye de. Enko ma no. Ebi o ha mini me ba ye timi nua beans ye di na no pa. Edi na nwumre
0: beans ne ko
3: a. Ah. Se hwe ni fie me fa ne fitiate no na ahun kire wo ho.
0: Na unim said the scientific benefit of beans air flatulence. Unim flatulence. Ah? Mame, unim flatulence. Ah. Ede. Aye dia yi.
3: Se vitamin.
0: Ah?
3: Se wo ahun di wo.
0: Ah, flatulence no. Enti the scientific benefit of beans aye flatulence. So say as ye kire say.
3: Enu na ahun di wo.
0: A beans no. E tanku a. Ah, muri ko sia ka ho.
3: David,
0: o ka wo ye ka mako no. Yan ko e.
3: Enti kakra sa na mne ne tina na ba mo. Oba no, e be yare ye na oba ni film. Ti oba ni film no na ko ye ye ni bai. Ti oba ye no, ana ni sewa. E friend say, oni oba na wo mi no. Enti on ko wale ababa wa. Ababa wa obetimi ahwe mikura ne ba na ma won. Enti satam ni die na sawani. Ana papa e ko fa oba.
0: Ah, na wona onya ababa wa.
3: Ada bi meme ya blowa.
0: Wanya say.
3: Ma fi na me 35.
0: Ana wo ya abrewa.
3: Ah,
0: woni mu age. Ya wo afi be mu. Ya wo ya be.
3: Ano die mini.
0: Na na ko fa 35 no we.
3: Ta. Jesus abaya de mbisa no sa o ka kire.
0: Eh no so sister so we 35.
3: Aha.
0: Uh-huh. Wo ti o nya be 40 years ni.
3: Na bi de. Nya.
0: Mm. Ti ababa o be na 35 year old woman.
3: Ah, sa na ni so wan ka kire.
0: Ye nko ye.
3: Ana wono su ko fa wo ba.
0: Yeah.
3: Ana mi su me ka kire ni se wo ba na wo ko fa no no. De o se wa ka kire se ko fa wo ba. Wo ba mi su me mi ni wa wo. Se wa anya japade ye. Ah, ma sa anko la ni de o ba no o ma na match na. Ani oba ni de mi ko bu oba no mi nka da da
0: na wo ye bu
3: ya mu me
0: ah na na wo bu obi
4: ani ye bu ni de ma me
3: aha so wan fa anche me
0: e
3: di bi so oba mi simi ko bu oba na ma mi ku
0: bu no
3: me bu no ana mi ku nu ba bu me o fie si sta me nyema to gu ye
0: eh
3: ana mi simi ko ni ma me ho awo togo ni ma mi anka sa o wo no ana mi ko chire chira sem ni na na oba e ana ni ma me ni na na fa anche no ana esa baye ma enu kra de na nye kra na de ayi mi ya kra ti na mi kuta kola ketua na ye tu free fio bebi e hide na wo mutu ye ti ye tu ye na ye be ka djuma mu ho bebi o ye capital shop no na ye be ka
0: ayi de
3: o ye capitaine
0: ah na so e ho ne de
3: capital shop
0: capital shop ko e
3: ene ja ene ye be ka ho ni mi o di na chi ewo hobi ehwo no mo mutwa light no na light ni wo nti na danfo bi ye di a touch ko si charger wo no nti edu nwumre ani yakofa ye metwa ni sa na o maada ti me ko bia ni bag na esen ho no mo na me yi safo o bag ni na condom bebre na
0: gu wo ye de na wo say condom na gum. Condom type be here there him.
3: Condom e yi there ni color ye kokko no na egu.
0: Na di be na egu ho.
3: O se condom de wo yi a hun se ye condom.
0: Chese me pe brand de cro hun se wo bi o wa hun se.
3: E di ni de se me man go screw da. Nti me man kan.
0: Wan kan. Ba hun se ye condom.
3: Aye condom na egu bag ni.
0: Wa de wo be den hun se bi a carpenter for di se nua no ho etwa wo be
3: na. Na se condom nsu de enva nse dwa ho.
0: Sa.
3: Aha.
0: Okay.
3: E na mi hu condom nti mi de o ba e man ka sa ma mo wa mi ni se me kan o ba bo me. Ti me man ka sa o ba ye no ana onu akọ bag ni won na ohun se ma be yi safo o bag ni e ko bie pun nti na kola ekuta me bag e chire ni kuta me no frame o den ni die na me me be pe o sa bag we hu na mi so safo na me fine ah sa den wo bu mi ama kola na ekuta e to fo
0: eh
3: onu na ti mi nka ntwa ntroda
0: se wo ko hu kwa ko bu bag ke
3: a fi do ni ni nua abe chantro to me so se me ma wia anwa ka ba ku sika ni yesi a wo mu mienu ntimi mo sika ni di na ni sisa mu ni na ba e ba ho ana ni samu frane se ne skadi ya se wankasa e hwa na mibufu ya na misuma me baba se kwa na kwa toko siya na tapete shibreme
1: sa?
3: Se nye nukre sa me mafa usika me me ye me juma na misika dademo ya de na mba fa usika se mikodi se nye nukre me fro mikro mbusu ma bodria ana kwa la ni kwa toko siya ni insani bae ana onini ni ya ni sole ye ti wa sole ye no ana wo mini wa asem kura mu ko kai nti wo mu mie no baaye no na o se sa asem we ye ntwa so na bia nkola ni mu na ehu se ye pipa ana nkola ni mu edi ko di agro ana mi se we di e mi
1: ti ba sa petition we ye da utwa ya na wo hwe
3: e me ku ma ni je film insta
1: okay
3: sa de ni wo bu me ama mani ni na ho no ye
1: ti se be ma no nye ni hwe ye da no bu
3: wa se me ma wia na anwe sika ka ba ko
1: eti wo bu sai wo jira no be bo wa mi se he akos wo wia ni sika na wo bu sai
3: se wo fra mi wo de ana o se de na me ma be fa o ba gi
1: bra wo bu ni sai
5: onu na ka na se mu nje
1: de bi se mo ka nyira se wo ye lem asa wa cha
5: me na de mi wo ka na se
3: na se ase ma me kan yo no
1: ya wo se so ba mi bo wo bu ni sai
5: me no
1: wo bu ni da
5: ase ma wo ka no ma bu ni da
1: o condom obi kwa fa safo bag no ho condom na wabunu
5: anya condom zira mabunu
1: de ntina abunu
5: o jos matade
3: o bua
5: etiti matade
3: o bua enu kra de tamo
1: o ti bi jos mu kuna tade
3: ma
1: he taria
3: o bua tamo ya ye han dan no na o bu mi a na mi sumi so na tali
1: na condom na kasa na wo bag im e de ahin bia brand bay
5: asama ho kan enu kro
3: condom ni mi ba o bua enu kra
5: condom ni mi ba
3: o bua
1: Eti wa hun condom na de asemose no.
5: Condom.
3: Me so boa.
1: Na ye sey. Condom se
3: na no. Condom nu ka na e wo so miensa miensa ya wo do mienu. E na egum.
1: E no bi dia obede hu.
3: Mi de me so ba me ma bisa ne hwe se condom. Ye
1: ntia no anana.
3: Ye ntia no.
1: Eh
3: e na egum bag ni.
1: Yeah.
3: Aha.
1: Eti wa o na ni nka o tu. Obi timi tiete. E ma ma no bi o mu timi to di gu bag mu. Efe keke, at least a guy level. What is? Yes, nani nka ko timiti anu. Obe uhu uhu ni saa kaka.
3: Ah, tell me dem hu ye no, se ma nka hwe, ma bi sa ne hwe.
1: Twaso e enti de na asi ankasa because eno anu, ubo ko adu bi se be men, wa gya wo ho, wa ko fo ba foforo, me pe se be wa. E de na be men dia ye unti a obede ba.
3: Ade ni na ne se bu eh, me fa se bu sumi nu ni. Na mini neti fie esi fie na mini neti ana papa bi ni ho na oto asase na papa ni bai se wo wasase full plot wo wasase e fu nti wo pesika court nti se papa ni wo 20 million on fa manu no fa ko court ana papa ni se uniska ana papa ni ba me ho den ana ofra me do ana me meje eso ana o se papa ni se opesika akokot na wo asase te menye bi ama na me mfa ma no no mfa nko court ana me ka se nse ene de me nye sika enye de e ma no ba e o ma nya me bo e kina me kwa ko yi sika na me di abere no na ye de ama papa no ampa e du nyumre na me yi me card ana me ko yi sika ana me di bai ti me baaye no na me dis kan share ni nsam ton kan na o kan sika no na o de tuwo nti ade achi ye no na asase wura ni baaye e baa ne ho ana o wa se ja ye nko
1: akasa 30 minutes ni o me se de na o de aye o
3: enti ma baaye enu na me ka ba
1: e fa asase hu
3: aha
1: okay
3: ana ye ko hwe asase no ti ye ko hwe ye no ana o dis kan share papa ni nsam na me twa twa kan kakra kakra enti e kanu me twen kakra na me se mani nko ye papers nye de emre me na me twa de aka no ana ono a chiro di na odi ma papa no
1: di be no chiro e
3: o chiro ono ni di na me me di
1: ono ni di ndi sai
3: doji akpamagbo ana o chiro me su me di
1: e wo paper so
3: e wo paper ni so
1: okay
3: ana odi ma papa no papa ni ko ye bu eh asase paper ni bai ana o je paper ni se nye di na odi ma no anya enu na okoye bai ana papa ne di pipa ne koye nti de toso mi enu susa bai o se anya sai di nu bio ana me so ade a wo ye ma me na se de unyi wo ye anya ade yi ma me ase ma me ken ni ni wase me mi mwa diye nti wano nebe di meni ma ye japadi ya mame ana miso wana wankana seska bebre ya mechi ya no nisi seska ni nabe jume hunu keke ana mide mchazo ano pa ni buwe fuwa kasa kasa didi matemu wame finu na ukwe juma bae wako bae no name ye ti ana ni bufu ya
1: ama onwa
3: ama onwa ti me ye wina mdigo si demu wabae no ana wabae no muti no mankasa wane hu woyi sikatu wama anwe dwiya no mide siwo mi nkasa wane hu na
1: wache mo nkasa ni nina so mo ni mpaswa agro
3: debi debi
1: ok
3: enti edu na wache mi fanse asum ni bae na wache ana me die na abo 12 nti me die no na woyi die no ebi wo ha me wose me ni nkola ni na ohia mi anu ma beda ni nche ha ti ntokwa ni bae na me sume ko da nkola ni nche ana ebo 12 no suma onya ni akola ba ko se on me fle me mra
1: okay
3: ana me sole ye nti me sole ko ye no ma nwura de mu wo na onu pie este ebie gate ni se me nwura de mu wo enko se sa me nyama
1: Anajo 12.
3: Anajo 12.
1: Who did he?
3: One on a two. Well, Pamu may be at 12. Well, but Pamu be at 12.
1: Not 12, no, I know what's okay.
3: Aha. A bureau of our Pamu, Timmy, Snab, on Timma, my dear Chimmy, and son will be a gate.
1: Oh,
3: one at two, some milk, one got some milk.
1: Oh,
3: dear me,
1: Pamu.
5: Uncle Savi, Uncle Savi.
1: Any
3: young, and to a year, you know. Ana mi die o ka o pa mi anajo no free ho me nti fi o bio ana mi suma me baba
1: se se den na wo hia
3: che si a me hia mi sika ma sa se sika
1: sika ni yesey na me nchoro choro
3: sika na
1: ko ni na yesey
3: ni na ye eh me fa nsa ka 2 million na 60
1: million 60 million 6000 Ghana cedis
3: aha
1: okay nti 5800 aha ana de bi
3: ana me ni natena me fa no na oni hwe de ja me ni natena wa ye japade o se wa ja me on su me na me sister me nyima na me nko
1: nti wa ka cho so wa ja
3: ah wa se me eh bla se si a me ni ni nka wa le asam e ba sam na me ni ni beka nti on su me na me sister me nyima
1: on su mo sei
3: ma me pe 2000 mile
1: bra bi nya bo tre ma ni me pe se me ti ase Rabbi,
3: me se me pe 2,000 million.
1: Convert to Ghanaese currency.
6: 2 billion.
1: Radio umobo. Oh, agosia. Osi mo pe se. Rabbi, o menti o amu di eno. Wo di ena meeti e di oba kana meeti e. Wo si mo pe se.
3: Me se me pe 2,000 million.
6: Awo Ghana sika yo 2,000 bile.
1: So kaso atese o pedi emu odu.
6: Dabi sika no uni ba uni
1: mbo. Wo fifi ya, wo fifi ba ma ne hono akwa akwa hobi em.
3: Na mi ma nko fi.
1: Nko hobi em.
3: Mi koye. Na mi wose mbe si san kola na mi ko fa me ba.
1: Nti ko na de na na ko so.
3: Oh, e chire mi eh, mi si san kola ne na obi eni fi. E chire na mbe ti ni ko fi onu. Wo ba e wo ni chen wo fi o.
1: Hey,
3: ono ne ti o. Mankasa.
1: Afa oba fufuro.
3: Afa oba fufuro.
1: Ah. Oh. Dia open ka chere no bondi na ka chere na fe mi ne ni nkom. Hwana ni hwana ni.
3: Doji. Wo so wa ja me mi nu nka ba eh awale asem e ba asem na e be ka dia sume na mi sisa me nyema. Japade a mi ni wat na ye ye che na mi je me je fa.
1: Sika na wo jini na ka chere no.
3: Ah mi se sume. Eh 2000 bilion. So me na me je maade na me sister me nyama nko.
1: Over to you Jolate. Baba. Kwa du a wabo unyina be bia nya me yase na wo yire. E na ya bo ba edia still wo se me yire dia to adrim me no betena e na ne ne tena ya na waye na ga kada ka dia woni wo bless fie wa pam no.
5: Mhm. Ya kasa.
1: De he na ya kasa.
3: Ma eh ba ku ta de ya mi ya sam ni ni nyam.
5: Unya we.
3: Mi ni ni nyam. Ma obeje de sam ku nu bo mi dua o machi.
1: Hey.
3: Mi ona na ti o bo mi dua mi ko awo so.
1: Ah,
3: so ko fo o ba mi ko kan enti. O bo mi dua o machi ma.
1: O bo dia ne sen.
3: O frak brother ne bo mi dua.
1: Ama sen sa grada ri nya o de wa ye de.
3: Se ma ma mi ni enti edua bo no o bo no o machi. Enti mi ko wo ye na mi ko doctor. Akola na ma o honu papa bi ye dro ni hona metini ko yan sana kola me wo ye moja ba ko si ama enti me wo wie na di 3 days na me nan ha sha se ta mi nsa ho no wo mi nsa ma moja bi ani ana mi se we dia mi nti ase na ni se wa ni se sa na ono wo na mi se da bi me ma wa anye we nkwa na ye ma wa me wo
0: ana o se otwa so ana wa ka che me wan
3: ana ono anka sa se mi fe sika
5: onka se wi onka
3: ana ono an se mi
0: wa wi se wa wi
5: do wa wi
3: ma wi o da ka sa
5: ayo me ma se ma mo kan se bon pese me ba bi banya di boni da chi e de mi na wo mi ne wi awale de ubien sumo bi awale nemumu no o ka asema yemfa aduaboto nchan o ka no kra wo ye free
0: e ti sama ka bi nya no kra ho
3: wa bua ni si sa
5: ni
3: si sa kra wo ha
5: wa no ti wo ka sa no man ka sa ka
3: e nti na we ni na ba ye wo nua wo bra mu ni na anti mi ani wachi
5: wo na bi wachi
3: wo bra ni mu ni na sa wa asema funo
5: mo meba do dia uni ni fi papa ba ko mami ba ko dia ntira wan fa na ma
3: na sa
5: ni ti ma fere no
3: sa ti bia mi ni wo ti wan fa mi anko enti mi ni wo na ti enye wonu na be wale ma me
5: oh e aka nukre
3: nukre pa na meka mi bra nukra wo fere no nukra na so le gina mu se ti wan ko dane dua no na bibi ye mi a wo fa ne wo nche wo
5: meba mi fa nfi he
0: fa fri ba bi
5: for starting
0: aha
5: mi ka nukre wo nche wo
0: ka nukre bi e wo ma mi ti wo
5: obai mhm ebe fa anu na ni kunu firi mampa wo nkola mi enu odi kan wo ba ko
0: okay
5: we kan wo try na kwa anu wo be 1.5 an sana kwa firi
0: okay
5: na mi fa nkola ni mi enu na kan no mi kwa ha da mo
0: sabe na wo yira mpa
5: na wo yira mpa
0: na di enti na wo ja wo yira wo be fa anu
5: manja no
0: okay like dear pa na ma kura ba kuna fo kura ba 1.5 year wo timi nya ni mu ani kana oni ne betena
5: okay sana tam no de me fa nse bo bi minister na body there obo run check kan tum
3: be me ro check
5: kan tum
3: ale me me ye juma na me amekuta me getra me ye juma
5: na wo ye juma ben
3: na wo ye juma ben me me ro check
5: na wa na wo ye juma ben
3: me me ro check
5: na wo ye juma ben
3: wo ye tro for
5: na wo ye juma ben
0: na wo ye juma ben
3: ma me wo hu me na me ton ko sua
0: mhm
3: na me sa to nsio na ye de na me ko ro obi cho ba
0: okay tro aso
5: mama
0: mi ti o se e homo bro bi
5: na ma o ya o nu ba na mi shop o kwa mbe de to butu no no
0: mhm
5: o mu ko yi nso to da wan kwa ko ru nche nso ko yi nso no da bi shop o mi capital shop o no sa tam no
0: okay
5: o ba mi fa o be on me no ma konta no kra no kra wa ha o be di madansi
3: o bua
5: di o nu
3: di na che o ba fa mi ma ye de ma tete ana ma pro
5: na botre wa ka se wi na botre ma ha da mo first and second e wie ti na me do better shop emi na chi answer na mi ko ji massage mi ye dan se obai udi me chi a che o se mi nya ba bi mo da chi ma uta
0: mhm
5: e wie ama mi ni na to akọ e fi onu mu ye be ite obutu fi onu mu na so o kwa kwata ataje okono go ko se o kwata ataje okono go ana je be 10 to 11 sana wa ba
0: ataje no
5: ataje fun mi be wa na fun mi no
3: obua
5: kanutum
3: eh
5: kanutum
3: bo se
5: ti ma kanutum
0: Atabu
5: atajua somo. Mamenti enu ansa. Mi ara yi
0: mamenti
5: obema. Mo fun na emi nu na mi toy. Ya mi nu na mi de we ba ko, infinity ba ko ni ya ba ko ma nu. Mi so mi de na emi nu se bi o kwa. Obeyi chip na to ya mu so ya kwa ko to antoje aba. Ya wo ha, mi sister ba no de ya mu nu ma nu. Fun nu. O kwa le se wo friend na de be sa wo be friend nu, unya nu.
3: Abua.
0: Atajua chi makeke na wo ko. Eh, akoso ya.
5: Awo ko no.
3: O ko nu kre.
0: Ofe
5: fie
0: time
5: ben.
3: Aha,
5: bisano. Me solana pa bia mi de mi sika to ma mi ma se o mu talk money. Ni o mo ko o ma sika na mi ko.
0: Mhm.
5: Mi yitu o bebi sika ndan kwa solana mo aba fasika. Na aka onu na ko o ma sika do bebi na mo mu.
0: Okay.
5: Me ba no na o ma mi be fie to na be 5:36. O be fie no se mi o konongo. E bebi a waso e new size.
0: Na new side dia wan na koto atadwe na opai ne sem di refefie.
5: Ah, baby, I have
0: to. Okay.
5: Sure, atadwe no kokono go koton. Ma fira no do unya mba o se mi na nyaka. Na mi ni nkola na ofie.
0: Sa ko ta mo na.
5: Oh, ben 9 to 10. 11.
3: Wa, o bua.
5: O yetire. me friend anko oba friend anko ba wa fin phone na sey
3: kanu kure
5: te ma se mu
3: phone be na sey
5: phone na sey phone na me to mo ko fa phone ba mi ko e ni yi mo
1: mhm
5: o de phone ba phone tutu ani mu touch ni na tutu
3: fi ti bi
5: ani ho
3: obua
1: ma anko obua ne je akofia
5: minim minim me ko ya phone no wo
3: kanu kure
5: kuma fu madam fu ba ko anu mo anu ho na me ya fu me ko ya phone ni wi na me so phone no
1: mhm
5: me so phone na ani phone na me to ma ni
1: ay
5: ma ni bisano
1: Lai
5: oh, wono ani bisa no.
3: Ma aka se awie.
1: Dabia, na wo na wo afa nu asate.
5: Baba.
1: Afa nu obo power.
5: Ewie, ewie.
3: Samu ne da o.
5: Ewie. Mi wife di ka call jamme.
1: Mi ba otubo nti wo bisa ne se wo phone na otoman no we, wo bisa no.
5: Ah, wo se phone na se nti na me fira na me nya no.
1: Nti we no nya free.
5: Wo fa phone na ma ne mi kwa ni ye na, wo fa phone bi ba mi kwa ye phone.
3: Phone ya wan dia. Wo de kan kra. Phone ye dia mi di, dia wa wo fa ne. Ma, so oni ni ham so. No di adia obetoma obeje
1: obetoma wo no wey
3: phone otoma me ne wo ho obeje film se na me di ko sie ye ni sister de na wo se wakoye na nye enti me mfa nkoko no gunkoye ma no enti phone ni media ni color ni se enti wanu wura adam ho se ohu phone ni da wo ka se ye me media no ko obefa so oni me account wo be sisi phone na film se ana ko fa ni sister de na ase no na wo di akoye wo ba ye na no frame wo Kumasi wa se wine phone ya na mi se yo sister phone. Ana oba ya na obi sa mi se na de enti na mama ni di ni sister phone
1: wa se o ma ni se
3: eh ni sister. Ana me ka
1: eh festival ya nko be ti o. Bi o ka na enu kre.
5: Enu enu kre.
3: Eh enu kre.
5: Enu enu kre.
3: Eh enu kre.
5: Mi sister phone me de mi ho.
3: Mi na mi di phone ni ba twi na me
5: ka. Ana o pe phone.
3: O fire.
5: O do pe phone.
3: Na o fire se ya o dia.
5: Da bi.
1: Na o sister ni sister phone de be de o.
5: Ah bi sa no.
3: Ma phone no na se.
1: Asema ye ka me pe nu kre.
3: Eya no kwa ni sa no kwa no ba no no ho nka mama ma wa fre no
1: asemu no mepemu no kwa
3: me se eya no kwa
1: e na ne sister no no muni oni ba be efun wo mo mo de be osakoye
3: tie wa koye fun no e na wo se kasani ma ti meme mfa nko na me nkoye fun no
1: wa bla woni abe ma ho
3: abla ne bi san se fun no nya wo no an de koma ni sister eh ni sister
1: wo na wo na wo
3: ni ba no ni sister ni e wo boa
5: ah
3: Ni sister ni bra e ba ni chen e na me di phone ni sha ni nsam se won je fa ko ma ni sister ana o ko eh o di phone ni ko e na ni sister ni ka chen ni se na phone wa ko ye nso voice ka sane ma
1: me ba amsia e ko ma ye di mr fache titiru ye ye nuanom a mo hwe wo adum tv da bia no me pa che wo ene dwuma die titiru bi nti na twa se ye che ye mu mienu na ye fa eno material hwefo no but ye da mu wo youtube me pa che wa da bra youtube bubo nshwa tv a ba be hu ye wo facebook no so ye nshwa 104.5 tiktok no ubo official ohima be ubetimi ahwe nkomo a ye di nyina bi ho mo fa nche se ye na ye tv no eso Yesere mo pa mo fa enche yesa papa to aso
5: yo phone aso wo kan de ni ba ne de phone ni ba hana de mi ba ne di na chin ba pe di na chin de phone ba se o ma me se phone ni
3: o bua wa na o se hana
1: se o ma me ntie
5: no o ba o so de nkura ne ba o so de nkura ne ba de mi kan na o me yia no simple
1: wo de to awa se no
5: phone mo na me koye ba me kan se phone mi koye 3.5 ni pa kura phone ni ya me jisi kana fini ho If you say that can't be on the matter of energy. Minister Fun say I'm in a man, Minya Fun. And Uncada Walker can go on for phone when corner, my friend, my dear phone, my friend, my friend, switch off. I feel a diamond in you, a timon, Colonel Dianco, and a million inco. Niamani be on Colonel. You watch you or demo, TV or me demo. Okoba, and I do a home at demo.
1: Ezu
5: enkola ni nyama ni biwo ohon mo nku ni emusa me na ni afiam ni muti ko sko amati me mbi ah wo hwan enkola be lwade mo na me ka se doyi se ofise umeta me nche bim dia ene be yi nyama no ko en ku be yo wo no
1: eti na so wo tu akotena kora na
5: demo
3: obwa
1: kasa o kasa me ma ne ha wo ne kasa me tie o
5: aso ma me kai na opie na ni ba ko onya be 15 years akowo amisu di lechi me kan na be say 10 to 11 anajo mi bo gate mi say hana flow mama mi do so office o me da mi nche bi mi dey be fa enkwara nyama na ya o be fa ahoma chi decision mo no be fa kugu onu
1: na say wo timi ya da wo na baba
5: bi ya nyina da mu ya ma o be fa nko na mi wo se bi ya me nkwara me timi dem mi ye na o se wate no pii na ne ba de de chi ni ma di echi na se ah ifa na mu pie koya me wo ha na ni ba fa kwa no bo gate ni mu ade ya o be fa na ma se ba bia oni o ma me kwa dadu yi oni echi nko e fie ma ti aye gate ya 20 bo ka prove e porch we ni mu wo pie asa gro
1: wo friend se wo meyi
5: wo meyi ni na ma nko anya ma ko
1: bo mo
5: ana o pie
1: oni ne ba no on ba time be
5: be 12 to 1 wo kwa no se o ba ka no kwa se meyi praye asia bon ji se won je no fanko a wono ani won kanu kwe na wan kanu kwa se ma e kanu wan no bebi bebi ye fere no bebi a won ti nya anu nkasa
1: mame o kunu fere wo se
5: ma ka se mbi ade ni bana ka
1: ho ni e ma no
5: ai
1: wo twi fa su pia bon ten ani da bi
7: ma
1: ani da bi wan pie aha
7: pie
1: oh nya me se
7: ti a kola nku na o kan nku ni dem o en kola mi ton ku ma o
1: me se
7: me nya ma no se mbe sisa me nya ma mpie
1: fine enti o kai no ko fa ne ma no
7: o kai ma fa mi san kan nya ma bi
1: enti upi abonte ade na upi abonte
7: ma
1: se no apa mo
7: mi jina ho o babo me
1: nana won sha dem ade no wan ko ra dem
7: adam na me dan no nya ne
1: enti wo nya ne wa ka asem a kire wo de o ka no enya wo de wo jina ho o babo nya dem na san ko ra upi abonte
7: ko dem kra o babo mi ami ni mu no
1: enti upi o ba tan ben
7: me mi pie ma ma fi o bi
1: o ko he
7: Meme
1: kodam,
7: sister.
1: O sister
7: Bea. Sister
1: Cause.
7: O
5: pa ni. Ni sister Bea ni Kubasi.
7: E wa na meda.
5: Ni sister Bea ni Kubasi.
1: O sister no Kubasi ne number we.
5: Aha.
7: Ne number ne menche.
1: Eh madam. O di mi di agora, me ne o sresre sa. Me dre, me ye o rough rough.
7: Ma, asemo o kan.
1: Ti enu di e wo ka no. Ba bia wa dwi mi bi sa wase me pemu nokre. Wo se. Te se me big mama we he opa bobo bo na bia big mama afre me minim se mi gira ho bebo me mi se me office me pie mi nya wura dan mu anya tu na matu mitu mi se me dem a opa ba yi wo pia bebo
7: e se o tu mu ka bebo
1: e ti u sister no oku baase no wode sey
7: ono wode
1: akọ akọ su de ai
7: ono akọ su ai na wode
1: odi akọ se yi ben
7: akọ se kwia
1: akọ se kwia
7: Hey,
1: the
7: bunny
1: the
7: fear.
5: Enti oni peni ne koy ana ba ko ne wo ne chi no ansa mbe wale no no oja mu nyensa odem ho man hu no aje cha mfre no ba na enko ama mi fre ma konta se dopu no ami ni ye kasakasa wo pie wa ma mi de no ba ma no fre na se enko
7: enko be
5: ye betia enko le so le bi mu ko sku na mu enko le ko sku e ka be 3 man do mu bi sku enche ana o ko oja enko le nyensa ho no omu ye manko a
1: enti first day no wa ma
5: wa ma wa
1: second day no wa ma
5: afisa dana ye koba bia na hana se da ma nyama na odem no obi abetu nyama no ko nkwan dan na ye ntum boga mimi de na metum ni nyama o medem o na bi so wo nkwan no ti nkwan dan na tibio nti o mu ba mu na dan fofo o mu ba o be tibio nti ne o mu dan mi ntum se bia no mu koba o mbe lwa dem o ma diagro hana se da ma nyama na odem no na ya obi be fa nyama no na mi se sa hwa na be fa nyama yi mu ko nyama no o se ampa mi ko dem o nyama ni o Anna kina me sha ne bafra kuma na wo ba ko no. Abe jisa nyama ne bi. E de gupa e ma. Wo hu mi se me ba na wo de nyama ne doji. Ama mi flame akonta na se se afra kuma sa ba be fa o ma mi nyama anyo no ne de o ma mi nyama ba wale se ma mi ma ne kwan. Me hu na de won kwan de mo de wa fa twin nyina wi aka de wo mi mi ho titi e na aka.
1: Just because uka so me yi ne nyama ne
5: fi wo de mo. Ko gu e be bia o be da no. Akole ye choice as ebe makwan ye se nya wade mankola no na ye mprimo mu nye anwa bia ne bia nji ye nye nkwa bia ne mom na mefre oba se do se wo so unta wale ase die ya kwala de be jis kai dwe ne mom no kate mi
1: wan fi
5: on fi mi
1: wa ma
5: adana me dit wonde gana mankola no se mu fa nkoto mo na kokona mu to drink mi ka hu ana me fre headmaster my headmaster se no e bo na ma se na aba nji se mu fre mi ti bia na ma made ya se na aba me ko ejuma aba na se yo nkwala wa hanka be mi de omu mi esanya ni mkasa Your moon be on Becca. Your moon be on Becca.
1: No evidence is be a free. My perfume will manual.
5: Me mano ada o de mba han mo de bisam se o ma me ko no ifa na mo dan ya oni hwa ne ti ya na nse me be ko me ma mpenfo no mo vota no se me kwa ko he o na me friends do yi awa lesson na mi nsumo mi nfo so en kwa na me ko mo ye ma hanan de enche ne bi na obi akwa she nyi se o ba bi be hen kwa na ma me o de ne de china de ne disaster
1: na no na wa ye busy wo ba bi awo no ma wa wo ma current me
5: no wo no ne ma
7: O flema azemo oke se sanu oka o bebi eni wa o tina wale ase se awale ni ye ni dentu o fra wale ase o flemi bi o se meme ye tutu ni adwama nti mema jankwara ni na aguho na makati ko no ma azemo oke nu bi sanu so o pam medabe ne bi o pam me ya na
1: eh o na woni mu ma dodo o mo che wade ase ya ye pam o mo ha Na on to ne nche na akwata ho.
7: Eh.
1: Eti unim ne on ire nzo fa mu. Ye kasa mo kasa be ma ne ye chicha. Ba na ma na omo wa kokodro nsusu timi ji se. Meji aboso meji afa no. Omo nso ye classify mu under what? Onim pa se nipa no owo yire. Na no ya na obi ka kire me. Ne kuru ne obi akwa wu mie nu ma. Ba oba na nya kokodro di nkoda ne nyenu nyina ba marital home ho e be kan kire yire ne se ukunu ne mamie nu nie ubeze ukunu ne panana eti yenya ise waye chita waye chita every man is a cheater let me tell you this eti waye chita waye chita na onu susu ohunu se owo yire yaboni dia but still onu ne ba kwa kwa tina onu so ehwan afa de ba na idi awu dwane akwa wa wo makwa frose be ho ma wo me ho mame
7: Ma, me babu di.
1: Ma,
7: osuna me. Oh, friend, me send me from me bam me buy. Osun be si san kola na me buy na me from me bam.
5: Nabi.
7: Wa kache mi se wo two kind me mla be si san me ba.
5: O ba na me ho.
7: Me me buy wa jang kola na go na.
5: Nabi, me friend se bla me fan kola na pese me ko.
1: Ana
5: me
1: ko. O friend nda be.
5: Oh, ya ma kwa 24 na me friend. Friday. Se bi pese me ko. Se wo be nyang wa be fan kola be fan. Se wo nyang wa me do mu ko. Ya ma kwa na masafa o mu aba ha.
1: Mhm.
5: Sana me ni kan.
1: Eh no, o no ba da be.
5: Afi, oh, where 2 weeks going?
7: Oh, wa.
5: Anka ro be fa mu na da be, na da be. Na de ti.
7: Wo ya ntro fo.
5: Na de ti da be.
7: Me be fa mu na.
5: Na de ti da be. Na de ti da be. Do, na de ti da be. En kwa la mi no do mbo wale mi, o se me pe ba kwa asem, ba ku mi mpe na asem.
7: Na me bo a.
5: Asem wo ko kan
1: se. Se no, asem no, o yiri, wa hun se wa fa be ma wo wachi den.
5: Oh.
7: Wa ka.
5: Mama.
7: Ma, wa kasa
1: mimi.
5: Mami kama asembi. Mi wonyira so nti mi kasa asembi no.
1: Mi tie o, mami nyina so no.
5: Obai kokono go ba be ka chimi se, obi se ni kala tuntun ye ni fepa.
1: Ono ana be kan.
5: Ono ana bi sa be.
1: Mami.
5: Bi sa se o kan.
1: Top to pa, o kan no ya no, wo be ka chire no sa, ai da bi.
7: Ma.
1: O be ka chire no sa.
7: E nu kre nye be ma oba.
5: Dabi.
7: Dabi. Oba be si ene
5: na me fa sa ya de. Oba ka chire so kala ene
7: fa mi. Wonu le ka chire mi se me kala si ni. Ana mi se me kala nu kra nkro fo se ye ni fe papa.
1: Ana ho so be ka sa.
7: Ana mi se me ka chire ni sa.
1: Yo.
7: Se me kala si ni nkro fo se ye ni fe papa.
1: Yo. Abanti aha mi ti o to aso e.
5: Ye ko na o ka chire mi se die ntira de kola mi nu be wale mi ami fe ba kwa se mi pe na se mi ye se. Nkola mi nu nyina me ma. Me ewo die mi suma na ne ho ha o me ho anu na ketwa na fe na hanan
1: mhm
5: nne chi na ma wo mi nu
1: oni onu ana wo mi nu
5: ai
1: eti sei sei no be woni na jaware
5: oh woni na ja mi ona so wa ja mi ko han dan emi timi o bebi mi o
1: mame
5: bisa no
1: woni wa ja na na be me na ja wo
7: ona na pam me han dan
1: opam wo wan na bo na mane se wa pam wo
7: o so wa ya de na me ko bo ni sa mu amane ana ni sister sei sei de hon kan asim wo kan kra wo didi na ta
1: Na wo ano o tina enyina wa ye ho ade.
7: Onye mi ho ade.
1: Wa busia fo wa yi.
7: Mi busia fo o togo.
1: Nti omo ni se woni be meite.
7: Omo ni.
1: Woni na tren fie dudu se ni.
7: Mi fa ni se e ko 12 years ni.
1: 12 years ni. Mi bisa so onu kunu itina wa fa na chi da.
7: Mi fa na chi.
1: Kanu kre.
7: Mi fa na chi ba wa mu na eka.
1: Da bi de o kan na nche. Mi se onu kunu itina ye. E bi atete sem bi a wo yo mi information bi ntia. Mi mbese meka. Na megu ani mu ase ntini pese wa wo kana mitwa so wa fa wu kunu ya chi da e bia no titi minti e ma mitu ana mo bi se wa fa na chi da ai da
7: mi ni ne tse no mi fa na chi
0: 12 years ni nyina.
7: 12 years ni nyina ono anati wo. Minute no. Ma. Me nenete me fa na echi o. Wo no wo ti wo no wo kwa chi ma wo se be ma ko di wo chi ma. Enti so woni ni da kra de echi kra wa so anyama e be kwa chi ma ko no wo be dansa na wa so anyama. Ni enti na me sa adwini ni na wo ne tim. Ni enti na me kokko no ko. Ama ba me fufa ta ko di mi asa ma sa ba da wo kateso.
0: Nti unfa be me bia wonachi da.
7: Menfa, meni nete menfa be me bia wonachi.
0: Kono ngo ho uni be me bia o.
7: Meni be me bia meni nete.
0: Ojidi.
7: Oh.
0: Ojidi.
7: Ejidi.
0: Sa. Na o free ni fie wono so e.
7: Mi free ni fie ko me be bia me ti meni enye meni be me bia.
0: Mi ka se o. Mi ka se woni be me nete. Mi se o free be me fie wono so e.
7: Meni wo be me bia.
0: Uni be me bia nai. Nti de nipa ne kan obo a.
7: Obo a.
0: Sa. Sa inti ya freno
7: freno me mini pe ma bi ana
0: okay kedi ye hu adwuma ma misisi a papa
5: yeah
0: inti mi kwa du ku so wonyere wa sesa ne niam afrisie na ampa ne ampa se abade ne opa ade na wanti no nwankwa nkwa hwe no
5: yo e ba sa no ba bia o de nkwa ne kwa onu kwa han dan de minimu ho minimu se kono ngodi e oni ba bia da wo okota ne okota no kwa akoka
0: Sese kono ngu nu anu okwa echima ogo
5: no. Anu akoka no. Kono ngu nu akoka.
0: Meba. Uh-huh. Mame enya de bi sese ya. Mm-hmm. Me kwa humana su ni nko mubi mra sese ya. Wesi wu mfa uku ni yechida? Ha?
7: Ma, me mfa yechida.
0: Akosu ya. Akosu ya.
7: Ma.
0: Umfa uku ni yechida.
7: Me suwa nye mako echima me mfa miku nechi.
0: Yo. Hello?
8: Yeah, mami.
0: Yeah, want to say?
8: Fachira ya biado ma, fachira uswe.
0: Tum kita miwa hapa. Wanarumu, mami misase, agosu ya wudi anono?
8: Fachira, mechiva anono, one di mechita we.
0: One, eye, akpamagbo dozi, awadi anono, edena wuni mfaho?
8: Fachira, kani ni mfaho ye se. Ahami we, mami uti ume.
0: Miti opa.
8: Yedike esenye mweni mufewe ni makunta ya otuwe ya kamini ya yati mweni samanuti
0: unu ya pa adai
8: kamini ya yati mweni samanuti
0: na mepeza kuse adai inti ya moja ni mwa mruchi ya hibi yao
8: nechia meka sani se nechia meka sani se sebi mimi ya no uwe nipebi ya otete bema no
7: bema
8: I need to. I'm telling you, Beme, you got to who fifty, who now call Bema no who. Maybe Tia may have no cassie. Maybe you'll be a mere mess or may a Bema pa. It's a new town, say, may Uncle Beme ain't sitting in Yaba. Sounds like a swimming town, say, me Yaba, sister, me Uncle Bema, and I make now with you. Me, yes, I didn't. Every said the air was I see Subiano, the Bococo, who are concerned. Why are you trying to say? Na di odidi be mani ye we na no na se me wan be mani friend say me mi abani say wa kunya asasi bi na be mani ye garanta manu be mani so he people so people ni nye paye it your garanti mani enye ye
7: wa ya trofo what wa wale bi nya kuma be shauka
8: mami
7: be shauka papa
8: mami
7: e ba ko nya me be shauka
8: Hello?
7: Hello?
8: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Na o fe so ga na chimana mi ya ma kunta ni se mi se. Ti pe si ni mi pe yin ti ya do wit ba e

0: do.
1: You have a threat.
0: You have no idea. Yeah, boy. Yo.
1: Ni bra ni muni na ni muni na klasi mi.
2: Man, the woman is say. They're not making it say. They have no way. Nini yao kwa wale onya di po di beni tiyo. Nini yao kwa wale onye sika kwa kwa mi mishie na odiba o. Mishie na odiba. Mi huye se. Mi huye se mi yonko bema.
1: Uyera oni ni tiye. Wa anye ni wadi ye.
2: Lepa jo se.
0: Anye ni mi tiye o. Enti sase no me ba o. Sase no. Uni ya ben neja wadi ye. Ana beme na hapa muni ya ba no.
2: Ma me di omi ni se. Lepa jo uti ye. Ne ye me no mu na ti fi ho. E ye me no mu na ti fi ho. Na be ma ni na frɛ me sɛ, mi ni aba no kwa ekyima ho ma. Ai na me sɛ wo wa frɛ no so frɛ na, mi ni aba no sɛ, wakɔ han dan ɔkɔ no go. Te nya de ɔbɛba na kyim. Ana wa gya nkra na ma ama be ma no ti. Be ma na na ɛhwɛ nkra yi. Be ma ni frɛ me sɛ wa nya yi oni kie. Na ɔtu kwa yɔ kwa yɔ to ama, ni brother ba ba kwa yɔ panyin sɛ ni ma no. E to ama ɔmo hwɛ ne ma no to ɔkwa ba. Bema ni ko be no friend so ofri akoyi no ba ye no enkra ni nifie na ye se mi ni aba na abesesa enkra ni do omoko na ofeni mi aba na mi ni aba ni mfa na ko ofele bi sani se e so abesesa enkra na odi omoko ni enkra ni be ko school ho no ma na se omu bi school bema enkra na ba o so bi sani sa no ka telephone e pro ofe na omfa
0: Enti se se wo be me wo nye wo be nwade dada da nyina wo nye wo be nwade wo na wo ye wo be inu ya be ma wo se ne se yenka wo no ngom ana ye nye den
2: ma me de o mini se ni o mini se me ha me we me nyina awale gu echi ana be ma no nka nche mi nya o nka nche ni se wo je ni ya ba no mi ni ya ba no mi ni de ha no wa se se ni nye me fi be ma ni demo
1: I want you.
2: Se wo se bi sane se asem wo di ba ye wo se be mane na eja no be mane na aka na se abonte wada wo ma obi sane ma me se abusu ni be na wabona mane
0: ni be na wabona mane
1: ni ni e wo pa me me ko boni si sane ni bra mo
3: abusu ni be na wabona mane
1: abusu
0: ni e wo nya na so abusu afu otogono
1: ma
2: o to ni de o to ni abusu a
0: se wo bra ye wo ka se wo so sister bi o ho no mo a ya wo ni ni di nko wabona mane se be me na pam I put it to you so to them aso.
1: Wanu de
0: na. No, no, me say.
1: De me bona mane.
0: Abona mane.
1: Say na ba.
0: E na nti wan ko abusu ani bi aho.
1: Mama an ko abusu ani bi.
0: Nti wo te be maso.
1: Oh, ma meti mi aso sa ma ya cover bi ameti.
0: Sa.
1: Ah, me nka meti mi aso.
0: Wo te be maso.
1: Me se meti mi a be bi ameti, meti mi aso sa. No agbose be bi ameti.
0: Na biti a, u be ma ka se yuniam a, na wo di su jonjonjo na wo ko.
1: Ma
0: si bi so na woni mi awoye
1: ma ai atama o ka pie pie si sa onye matu ko nye ba ko nye mi nu
2: ana me bi sa se ana me bi sa se bi sa ni se tama o nwa ka fa huma so o se ruwa konfo o fa tiken so be kunu wa be ma ni tinu na funi se ma be ma ni fe ni ana mi tuka ai ko ho bi sa se mi ba ye no na woni be ma no na na edifo o nwa mu na edifo o nwa ni ba na na edifo a huma ni mi sika ni mi o me dem si sia ni lo ka se
0: Ah, me ba o fa ho ma sa o sha ho akon fo ne seka. Sa.
1: Ah, ma ti mi ku me ho.
0: Ah.
2: Esu ye ku mu na no, ye ku mu no ma no ye ku mu no. Enye se be ma ne na se bi. Na so mu e de ho. Mi nya no mu mu na. Na se mu nye.
0: Be ma ne sa ko fo she ni mo ye de. U ko e na asem akoshu ejai na wo ye de wo ye me mpe. U ko e na e de asem nti na no wa fa ho ma sa o ko she ne wa akon fo.
2: Ma me eh wo ye oba na wo di akwa akwa kwa wade a. Odi akra kwa wa ye be ma no di akra na ko wale no akra no be ma ni ba na nye ni ba
0: ne ba
2: be ma no hun kwai so otin akra na na so hun kwai so otin akra no
0: so na ye ajanti e so otin awo no
2: o ma ko ma be ma yi mu akra nche mu so be ma yi su ma akra na akra ni pa na wonko wo ti o be ma ni ti mi su ma akra no akra ni ti mi ka ni na to so wonko wo wo ye ma ni hun ti mi ka se je de o ye no na pa na so
1: wo ti ase wo bu sum sa sa ma o ka nu pra

0: ni min jam popo. Debi apia. Mem bo Abraham din min jam me nana. Abraham
1: wo kwase wo tane so a. Kwa na abo ni din.
0: Obra mu bom pa fro tun fi yakopon.
1: Na we are friend we.
0: Na ma fro tun mi na wo. Otano so.
1: Na papa so e.
0: Me from nana me from papa. Me din ka from nana nsa ma from papa. O ma ba so.
1: O ma wura o mu da. Amade aye adwuma obi ka se a. Papa ka se dia se ne papa na e ka se.
0: Da bi ne de bi nyem da. So san krof no so. Susum obey adwuma wi no apia susum botuma tell mu 30 minutes bo wu
1: sa
0: no mo yanya na mo hu social media na odi nsu guru su mo san to adwum azan kwa
1: susum nche woni pa so sa
0: susum tu nche wo comfort so da antum bro 30 minutes bi be ye no na kan na ye just mentality mu isu aso finance na mo ye hey ka je no keken se na bo for dede wo ni mbo adefo bo for apia mi isu bo for
1: na isu dey
0: mi isu susum
1: Susum ni hwan
0: yes susum na ye friend tumi no on da bi e wo bi a friend oba
1: ti wo na ma ne ne ma na so friend ansa na oba
0: o di machi bibia ni mi ko ba bi na se nya o mam san
1: susum ba na susum ba ma
0: da bi da bi to bi tumi ne de mi to kan jo susum ba na bi ma ba
1: and ya onka
0: meti nka onyem kasa o ye bibia
1: na wo nyi ni se na wo ye asa wo koto bi na wo
0: ene no nkro fo nim no ada mi ye nya wo bible no mu enti da no wo de openi bi pre lashan ada no ni aso den I don't know what you're doing. Okay, I don't know. Oh, yes, you cruise away from my alpha. Jerusalem, I saw them crack or no one will consume Kayakan. Then they won't swim.
1: To me.
0: Yes, Revelation 16, verse 4. Bible says, in so bad for Pierre, me just have to catch on in Pabia say, oh, Bosom in the Babia.
1: Bosom knew. My friend is saying,
0: Ben from Bosom. They're from our buffo.
1: Tumi na ayi akonfo no yusu no nya bosom
0: oh enya bosom bosom men
1: ara wo bia na
0: debi mimi yusu bofo mimi yusu susum ade ye fa no bofo no obofo no oyusu susum te mimi yo panyin si me ye din so bi oyusu bofo
1: chechim na yentia
0: si mamen chirewade ye wo bi oyusu bofo obofo bia so ntum plate without spirit na mi man kasa mimi yusu spirit susum no
1: okay
0: Enti mi ma da mi yusu na hu ye din se wo de mi me din a mi yusu en na mi wiya na wa be wo apia mu na wo so bofo aba
1: enti sunsun ni mane abofo no
0: oh bofo mpade ze bofo mpade o mo ya di kwa ibia o mo ya sunafo
1: ga se sunafo
0: o mo ya sunafo keke o mo ya di wiya no moko o ba kwa report sunsun
1: enti anya ba kofo dia
0: debi
1: ye ka se bofo anya ba kofo dia
0: debi
1: o sana no ba ya dwuma no ko
0: o ba ya dwuma no ko
1: O ma ese kurasi libles.
0: Ah, anet minim.
1: Ana se e ibade fo.
0: Apia, ye ye dwuma ka bofo kura butu afi ba bi otwe.
1: Na o de na ye dwuma.
0: O butu be sei wa ba ye dwuma wi akọ. O mne na me.
1: Ne awu ken wo ya twema gina si empanifo nsem bi o mo kan so se. Se wo dware anajo a. Na se bi a honhun bi na mo timi chawade.
0: Very good.
1: Enti ene mo de ne se. Se bi a ye wa hai. Na ma bonwum bi na se bi a.
0: Susumi mbe.
1: O twema o ba bu wa.
0: O butu ba wu.
1: Abo ak ken sem ha.
0: Apia
1: o wi a okọ ni baabi
0: apia
1: ba enya wo dia
0: da bi wa be ye dwuma na wie yesu si se sunsun ne ba mo soa o be chem nyamun ye
1: okay
0: o wi a ntan mu okọ
1: e ye bofo
0: sunsun o o be je no o yesi nti obi wo ho a wo kọ nti a o tumi che wo se o kansam chọ o wi a ono anka se o ka asem kọ no
1: onyi ntimi nye okay
0: onni ma asem o kan che se obi
1: e chire nu
0: very good wo so fo no kokonfo ha emma no sire bosun ni besia oba kekansem nti omo wadi be fe na obrafo okonfo ko ni masem okan chiro chiro brafo no waka enti omo ya yabofo ma me chiro bible nyankopo no bo bibia genesis 1 ekọ me bi sam se enna otọ se sen no nyankopo obo obosun apia
1: abibo mu no ehe fa na obo obosun
0: obo obosun
1: na dane da ben
0: da ben da me mi se gana so fo me mi nyima no onya mi am obosun Na pe wuti hwe entukwa ba osu ho no na munya ya bo fo mo suame o enya entukwa bai enti entukwa ba osu ho no mo kuntukwa no na omo pam obonsem na chidi fo no se mo